0: singa namba linti di tonde ge ko ta zo shu ge ge de ba yin bi da linji de mo
1: bejong longti nyin chi li khung je kang ke longti ni da da bejong san ju nyam ra le chen yo ji yan
2: bejong longti nyin chi li khung je kang ke longti ni da da bejong san ju nyam ra le chen yo ji yan
3: singe len je kon kam sa tre ne pe da dum pi chi chue bi ta je da je pi chi ne ro ri za lak pa ri
4: Tini Linzi Nan Chuchu Nan Duen Zuo Ne, Wang Jun Zheng Ki, Jack Sabar Ngu Kang, Dang Wei Ji Shuji Jun Ba, Hong Chi Xiang Dang, Yung Mu Nang Wei Guo Dang.
3: Yong Yong Ji Mareka Ge Mamang Ji, Jichab Ruchi Ji Jian Pian Ge, Nga Jue Samo Ye La Jiang Ne, Ji Kam Huyo La Song Jiang Kang Ne Se De, Ya Kap Je, Ji Kam Dian Jia Song Ji Sa Di Dang Wei Guo Ra.
4: Chong Gui Pei Jiong Yu Guo Dang, Shen Ni Ji Ji Qin Jin Cu Ke Zhu Bi, Jue Duen Zuo Wei Qian Zhi Cu Bi Men Tu Jian Zhi Si Bi Guo Ra.
3: Yen jie xie jiong mamang tui zhou yuwen lian kang, tang zhou yi jia qin chuan de zhou jiao nang wei guo ru.
4: Kama ci ting ji lo ka zhong qi du, lo zhi dang xiang zhi ngo jiang qin ji li dun la da yin nang wei guo ru.
3: Lu jiang ge ngai ri sa kuo du li du da yin nang wei guo ru.
4: Shang zhong ji sa kuo ka gi, jia yong ji wang bu xun jin dun ju ju ru nguyen guo qi bi, ni mu ting ju bi zhi zha lu su xie guo na zhou bi wei guo su yin. Xiang lan lin cin jie nang dun xi chan nang xin ru.
3: Daga lai kou ne ni zhi pa sa. Nidhi rangchou jiong tawin chishu chi wang chi chengi, lasar, jiakab sapil ngu khang tawin chishu chi yunba, hong chachang jieba tang yunba nawa shi. Wang chi chengi rangchou jiong tawin tasi yong ki tsab xu ne, hong chachang ta jieba ra gabs xu ba tang. Jiakab sapil ngu khang ki duyen rinpui na puu ji lido la jabchun nawa tukji chi xu nawa shi. Kong ki lom tai xie jie peng ki so xie nawi tang zhuang ki njumi o chai wo. Rangchou jiong tawin chi puu ji lido ko la jachab ru chi xie jie peng ki nawi kaku ka chi tang. Tuyurab sa pitaan ke pyo chong zhe ju lakta ra tuyan chua tengzab se ne, tenhle tam pa je, je kam. Tan sam top chi je je, tuyan chi ye la tam zay lumi se pi. Je cho chung yong xiem thay tenhle tang, pam jur pyo da kumpar tang we namba lakba. Je kam khoyo la song chong nyo di topa. Tan sam sa koram pa je nyo wa. Je cho chung yong su, cha je kumpar je namba zangbo xe tong yu. Chum jay tetar topa ne, Long Tai Hijie Peng Song Hien Nang Wei Tang Zhuang Ki Njumi U Chai Nang Wa Tang. Jiang Yong Mrei Ka Ge Mamang Che Kaab Chi Mbe Zhu Nang Wa. Deb Ye Jia Kaab Sapil Ngo Kang So, Zhuang Ki Ngo Tsa Ke Le Che Hiu Chi Jia Pyo Nang Wa Che Ta Ka Cha Tam He. Tuen Ring Gui Nang, Jia Kaab Sapil Ngo Kang Ki Jia Chang Ru Chi Hijie Peng Ki Kaab Gu Ka Chi Tang. Tang Zhuang Ki Taab Yu Gui Bde Ka Lak Tar Tuen Chua Teng Zab Se Ne. Mang Yi Zhi Gu Nzuk Chai Tang Le Yi Ka Chi Lak Tar Tuen Leng Pe Je. Zhongsab ta jie so jie ti ngu zi jiab juar xiu qi se di. Bu jie bam jio ta jie song pe jie nro jio lik ji ka chi po yu ji song pa shi. Wang jie zheng ge. Ndalo ne nga zhong ngin go so lo yin pa tang. Nam zhang ka chi ta le ye ka chi la kundai teng zab tang wa ta doi. Khob zhe li yong jie ngu zi xiaib yu guun ko maang dun zhou yu bi. Di si yong ta ngu ka war. Nyam le teng zab yung jue kwa kap tewe mawa ta ka te tewe che wa chuan yu. Ja kap sapil ngu kang ke nga jen yen pu uji le du la jab cho se te. Nyam le che dri yin tui gu chan tu tong wa ta nyam le chap kong ja cha tang ne. Pyo jong yu ren din ku ta pyo da kumpur yung jue kunde tong gu. Ngu zi jab cho se xiu chi ru tang ne. Le ye ka chin lak tar ta. Lek cha tang chi chu din pi tuin len pe je. Ka chi mang yi dri kun zuk chai so ji ti. Yik tu ngwe tong xiu qir tong atang. Yuebab ta tuen ni tuen ji nu xiu sama pawa si di. Bu ji tuen kong lakcha di bam jo lakcha tang pa jie jie lakcha rin juwa si gu. Mang tsu de za du du tang ni ngu zi tuen zi pusam sos tong atang. Ngwe tong lam sapa xiang di uo zhong ka zhu chi chum zhe di ni tong ju tang. Zhong sab xiu yon ni da ji yon ju gong de tong wa. Lop chi tuen bi lo ma le yo tang le tu tup ju gong de tong wa so ji ti ngu zi. Jabcho se xiu qir tong gu. Pyocho lido yakpo dhwamne, riktop tini jabcho se te, nguzi xidi pa tewe mawa puhudu leka separ nga ane, puhuji nguza puyda kumpar yungjo guxio sapa jie gu pa jie jie tuli nama tang. Puhuji cunyan koyo leisu tang ne xiaab yung gilin se te, puhudu kele peje tunjung koyo zangbo xe chunju mazi,

0: singing to Naba Gunkanzong. Dada Chiji single to be late in the night, Bajon Lunting Ninji Likon, Kamke Luntinja, Nadang Yi Jibi Hulam Hibi Litinche, Dillinger Litina, Gumbo Jahidan, Yangji Dangji Jibi, Dirja Di Hujin, Payul Kando Jonche, Rochi Zoni Yimbi, Gumbo Jahilana, Zondi, Sashi Dosija, Mabuhina, Kung Shibi Duni, Sam Dingni Tonila, Gamuta.一面天不歇一不歇，谢了年冬一老年中，也在军备村里了人机修把当，老些兄弟，让啥人用的装备，各都西边，带队人家村里当，顶进家养着把所西边，带队来年下一穿修把，带你人民一，来年公司当，现在多以听说所中呢，别下家猛扎气味从把修得就也不歇。
1: 다 귀바로니리나 파이 보종 참도 로치니리 니 레렌드스나 총녀 되나리 다 총녀 때 톰을 절로 니동 절로 야자 건부가 총녀니 되니 니동아 저 댕 대졸아 총녀를 빼 약보 되나리 되니 니동 절로 잡적 밤조르다 냥귀 마 송드 다 야자 건부가 저한테 마 찬 강아 쳔본데 돈 쳔본데 더 되나리소 Nitong Dino Tatala, Matsu Payona, Roach Zong, Commando Shanks is at Nata, Jacquela Tang Seri, Pokela, Ramzong Kayo Seri, Kado Tenaseri, Dong, one searching Tanachi Tori. Tenite Tana Junozo, Teni Janonke, Tumba Mambo, Matsu Payola Tunyoni, Ta Dog Tuni, Yer, Ta Matsuke, Manso, Kanga, Kansampe, Ta Subulam Song, Tenazo, Tenazo, Tara Nina Te Junon the Song, Du. Ta dog tune, Nana, Zamshiri, than a son, Tangake, dog tune, Tany don't go not in the gozuri. Tany, Matsuki, the tongues said the Takeda, Chichini, Chichi, than a son, Tany, Matsu Paini, Panang Chini, than a tongue, Tany, Jago, Zongu, Tangasoke, Tunin Rosante, Tanari, Junambes, Tangasoko Mamango, Zongu, son, Panatungan Paul, that's one in here. Tany, Tomar, that's Zongu and Rodu, Tany. Pana dotsunyan mo borai te kompo tenari keda mo ro jaket te chama ma shi de te la kanga chemo tena yori tani chungpa te so pa zun ro dewan ro zo ko na kanga kanga kang san tena yori tani ni tong jyo jyo zai ju nin tani ni tong jeb ja lo ma ri pa nga tang chung la chung ne ni ne tena de ri ta zo do chung
0: de chung wan zo ya ya ya
1: chung ta ra sa ling tong che se zo yora tena ri tena ta do do chung ke tena chung la tena yori tena ta ja nang ni Yajie Chishu ke ta Zhongjie ka ke Zhongba. Beijing, Shanghai, Guangzhou te son Zhongba ya yong ni do nyo ma tanda yong ma.
0: Oh,
1: Ta do ge ra chizhe ni tani, tana Zhongni nye tana de. Ta Nidong Jebjie lung ni Paiyi lo choy lung yori, ruo chi la.
0: Ginchi, Selang la lo chi sisi re ti ta tana Zhong ra di?
1: Selang la lo nga tanda de yori.
0: Di jun rungpo re re kin?
1: Ri.
0: Ani Selang la ginchi wo ta tanda yena, dok chung la sabat na jendu li do da zo da tuan zi ri kena kena chung re da do yin na la wong do chung do tani dok chung tuan zi kayo la soba do tani ni jak hong do tani chung kong zin nan zhuan kong chen mo la riji do rin dham la yor go
1: ri ta sa nga thoma xin do jika zang si se jite ta zang si na ta nga zo bu si re
0: tuan sa
1: ci si na ta ci si
0: ri
1: zama re da
0: ri
1: ta bu ni thomba ka ram zong ke
0: Kayo.
1: Tanda ri la. Ta te keda chenpo tanda chayong di tani, te la ta zopchi kayo jaga ma. Tsangma ramzong kari.
0: Ramzong te do rong.
1: Ramzong te do tanda ma chuan dhuta, ta nam dhuta shao tanda zong, tsangma zotsan tekar tanda zong chori. Sha la ta yoksa tanda zotsan tekar tanda zong chori.
0: Tani,
1: nidong chukzai tanda yama ni ta, chungpo tingchin se sa tanda. Ta doang keda, Chenpo chinga, tata jage la xiang yang yi seri.
0: Ori.
1: Ta poke la yangzhi paso.
0: Yangzhi paso. Ya.
1: Ta jocha yangzhi li chupa.
0: Ori.
1: Kado te so paso tanda wa.
0: Gai yi chenpo tu. Ori.
1: Ta tanda chi tong yori. Ta te la yunlong kang la kansang tanda zo. Tanda zo li. Ta te shimjao tanda zo na. Ta yangzhi ka leng yin de jie gu na. Ta sa ce. Ta te tuk ce yora. Te re ta no wa chi mi. Te so lo jie gendo. Te so chang ma ce je de denpa. Ta tong kong te. Sacha muxil ki ta jamzim gini mi yedong yebjan yin yinba tanda ni tong yudong. Ta tanda che yuri. Tanda yun di teso tsangma zogona ta chando tong jelge ngakhung rwa chi zong to ten chi zong yin
0: to ori ori
1: tani rang ka phayu tha nye san tani thong yung di teso lo yunong kaan la kaan san zi tha nye tong jeb jo lo phayu chu lo tha nye tong jo nga lo mar zhong chang se na tha janyar kaan tani san
0: ori
1: tanda che go nye ori to te ka zo wo ka le rin te tha yang zhi le nung zo ne tha la do chung wa tha na jem zhi te jen chan ra manda
0: ori ori ori goya la su pa
1: la su pa tanda tani chan na sham jo ke jo tse ke Upadana yora.
0: Oje, oje, oje.
1: Tenda mangpo, leno zo yori.
0: Oje, oje, oje.
1: Tenda zo, tani, te jaji tenda tong.
0: Nyentong kyo nga lo. Oje, oje, oje.
1: Tani, nyentong kyo do lo, chamdo chongchir, jezai do yin tenso se na. Ta jake la, changdu shi guanshan shi xiehui tenda se na. Ta, tenso je, wanyi yori.
0: Oje, oje.
1: Ta tek, ta chokzong zhe, zi na, ta ngarari.
0: Ta tenda, tenso tenda je, wanyi ji do, ta tenda je, tenso je, zui na yabo yo san ka san li, san lo tenda, 근데
1: 다 대 맞어 파일라 통전 목살지 된다 요디 전통 머신에 카루도 파워는 문제 된다 소는 같이 그다 도 저는 매일 터서리 또 쳐도 되는 그 파워 되는 문제는 진 테니크 러닝을 제시합니다 약조 때 예와 세 머시
0: 로리
1: 다 자는 마 대만도 조고나 그 가사 간강아 쳔보 되니 총란도 자 쳔보는 조고나 다 서정근데 인구나 제압저다 또 조티 조탄 Tekar ka chomchi dhaya jaka tanga nipa yorin.
0: Oh, zhi, zhi, zhi, zhi. Lenso zon na chi yinan ta, ma gish ngwen ni mili, pa zi yik chan rogu xio na tani gongra ni, wol fa chomchi dhaga na chi xin nal ta, zanzuk chi yo na li tabdi la ro.
1: Zhi, zhi.
0: Zhi, zhi, zhi, zhi.
1: Ta tanda ka zanzay che mi na ta, ma hong pa ka ten pa jia jia chen mo tanda zoji yomar.
0: Zhi, zhi, zhi, oh, zhi, zhi.
1: Jia chan mok serwa, ta yang zha sa ji te nga su, Zhonghua ma ra ka ta, jia chan. Chi mok serwa tanda
0: zhi. So jun ka jia chan zon zho ho?
1: So jun ka jia chan.
0: Zhi, zhi, zhi.
1: Ta nga su nri na ta, tata bota la tezo ni, ta yangtang jucha tanda, longo tongta ke loji yoba tanda jaji yori.
0: Zhe, zhe, zhe.
1: Ta yangtang na chi maksaya ke ngubo tanda yendu, tani tezo ke ta chomra zina mucho jimandao, tezo rinne te, ta kongpe tongo na, ta tongso te, ngibar te gugando.
0: Ori, ori.
1: Ta tezo ta paayo nzukchen zina mucho jimandao, kasa ke paayo ke pamjor yajie tanda, kansa kano samu tanda, ta te wanyi yori na.
0: Ori, zhe, zhe, zhe, zhe.

0: lab ga chara
1: chen lab ga chara
0: ro su pi mi du po la chi re mi du na ba cha
1: chen lab par ji ga chon di ja dar mo shu lam ban di
2: sa ga nam zo gong ka za da da che je sen ko tu bi len chen da na bo jong long chen yin chen li kong kan ki long chen je chen lo ga za len chen ri nga len chen zo jong ba lo ja yin ten da len chen na Nere kabara tayo chozo ngale gina noba gang yue me kor tang. Hingzhi liunle sui je charang tongji mebi kor. Gya tang kape kabu tongji ro chun zun shejo korsu wa zhari shi yu. Hiya la hita nandu nang siru.

0: Sengen nama zuo, ngon la nire kaabara tayo chuzo ngal gi na noba gang yu me kosin ru. Me zhe lak du rinu kaabari yu bi duiran dar nian zhe me ba kaaba nang tsu bi nang tsu ngen ba yong cha tu tun yu yu la. Nda tabu zheng kuru lo son yang junbara tu tup kaabara tayo rin na lungbu njo se se wa denba yi me ko la Ningbo lo chen je kondo kanyin mian kan ge na yon lo chung sen kan sen ka ge zhungrun mian ba yon ba le gong xiu ye kabara ta yon zheng na xia jabu njo si ba ma zi. Da dong longbo njo si ge len sabo jia yo. Jing ne nire kaba ta yu chu chun ngal ge na no ba gang da yo bi ti. Le gong xiu ye de xia jabi nian ka qi qie ru tong si ji yo. Kabara je te gara xia jasun ju ba ma yin na ang. Duyun rungpo kabara je na duyu gerung tundro wa tang go che she bi chuzo gentung tundro yin yu bi. Jinyin sakun ne tang nying ne rucin ne so je nian ka yang che rungro wa re. Hang sang gu bi yin ju hi zhang hi de. Lo zhung ne lo dun bar je shi bi mek bi yin ju ji le ngwa bar ta na kabara ta yu rung na xia jia bi nian ka jia jia dong ju dong ye pa wa ma zi. Ta yu je zang rung na xia jia bi nian ka de zang je 치와요바레 닝네 카바르다유르나 간추 르비노바마제 라보르도 레바노주요 레군휴예 오저시바르인나 두준 카바난 츠비에 메초제 레비셴뉴라 냠니 힌주신나 카바르라 따가 첸켄제 레비뉴바 노바 테기엠바 독토 대긴 힌주 히차시바르나 카바르라 간켄제 르인칸 체추나 타마당 창라리 간켄 단다와라 Leka droga lepa rungpo mambara chabataan nonchu yaan zhungla waare. Sonne, le gong xiu ye rewa tunbar taana. Lo chung yun zu, lo du tunzi jobara gangko xie ta menaang. Nge batu bie xio xie bi dunyun chuanzen xie guba maze. Nangdun dansin nemo xie gu. Labarado lo na xin tu chung yi xie batu kabar bie xio maji na yabu yoba jiri. Senga namzu, tata cho je sen yiba lansin da na. Bojong longchun nyanchun li kong kanki longchun je cilio gaza linsen zhe.
1: Ama!
2: Oh, ami ma lo.
1: Ni kaka doji.
2: Oya ma lo, samt.

Sinkelenje kunkamza nga lezi zojong pa hiranam jaye ta ta lenje ne sen ko tsukpan da ne pyo jo longthe nyemthe le kon kangki longthe che lengdo le tsiri le tsi ko me na na ba chu ruma jong so la pa pyo lengdo kha che yo jong ke le tsi jyo bi pa tsen pa ri tra ang le tsi na na ba chu ruma jong so la pa pyo lengdo kha che yo jong ke le tsi jyo nga pa tsen ju ri ya

0: Neto yek, nyanyo tene le na tök rini jinzi ta sanji, tene maung peji jela, te gese na, ta ngancho chachan kandre segdo. Kandre se na yasare, rini ek jinzi ina, chada ina, hondo ina, tandre senke kama jengwene xe na.
1: Te, tene chila gana kum.

0: Didi gyatso chenpo kwe ki, zhuzhe dinja tegi nyamle sabdo donwa, chogo sum dunbashi. Chogo na, chengzhe ki, tungin jorwa dinne, zhuzhe tunle kwoche to sardyo chumche, shikun chenpo juba, gundi donwa ta. Zhuzhe tunle ki kwoche shibur, mitab rinnui tan, chengzin lazi, rinnui le nunso, kebde tan juba, shungnun kebde. Yidun rongwe, chengzin nyamju le gundi danne. Nyankar simju darju tan, ziju sowa. Chedom dalenje le, cenri tan tunbe si zinze, kodun qi gu bata. Gunpe nyamju ki, benjo ngui cen minja we guyoku ngui le mingne. Siju zolin tan, lakze sojong, nyamyong beri je motu che di. Shikun chungwe, tunge bata. Kele jingche tan chenzi, zungmu takbe kele sabji le, chetin tan, lakze, mengwe dugyo. Chomje kukabji, tiwe mangwa toba rongramki. Sardu pigya ki kebo ki, isha tan shidi gya suchinbu benjo ngu cien ka tan. Gya chi mangco le, tiwe mangwa tan tiwe changsha ki gune penpa toba chi guba. Goyi ni pen takyong ki, chibu naman shubi, shungir ki rogde jwa sabdo donwa tan. Si shundi cien tan, kele, cien shib jikshi, geji zanzu ji ki nyamtu nushu dunbar gundi dan ne. Chomje jien tan, chimkyong jien, geji jen je ge chong nir kul yu duba je che di. Ni ke ni pen tan tu mong pe ge yong war chi gui ba je cu yu. Sengi lingi, kong se li cheng nian zhun shu ken zhu ga yin. Li cheng gen kong nan ken chan pa siri la shi.
1: Di tan ni, ki rang ki su jo ding yu.
2: Ba si gang ge zhe ni ang da di shi bi ne, gyu zhi tun yu tan, shi bi shi ge che zhin se bu tong tu bi, lo de bu nang chuo.
3: Che ngu du zhan ba, cha tang a zhi nyong zham gyu bi ne, di tan ni a pen do yu shi.
1: Di tan ni, kiran ki xiebu o du yu.
4: Xie la zhubie ji li ya, kongpa jia biu bi ni na, ci rin lo ji yong tu gu zhi.
2: Le ga du du zamba gang gu ru xiong bi ne, lu jiong yong wai ma ci, tan do ya, lang gu rung ga bi ni zhu le yu tu gu da.
1: Di tan ni, kiran ki cha na yu.
2: Ki ni yi wa chi ne, tun gu yang ya le pie zhu dong tu.
5: Gi gu chi chi lung zhu yang si chi ne, di tan le pian duo qian bu yu shi.
1: Di tan ni, tu tan na ba gu du tu nang qia gu bi, qia wa xi yin.
2: Lu zhong ge gang lam, wo jiang ge jun xin ge. Di gu ge kuo yu, nga le ya du zhu zhi.
1: Di tan ki zhong gu, nga zu chang mei nyam tu song yong qi.
6: Long chin nian chin li kong kong ge long chin ni. Zhong yang long chin nian chin shi chup li kong je be ge li zhen yu dong xie zara.

dōngchō tōngzāb sēni, māng yī dhikū nzūk chāyī tāng lē yī kachī lāngtār tūnlēn pē jī. Chōngsāb tā jī sō jī tī ngū cī jābchōr hiu chī sēdi. Pū jī pāmchō tā jī sōng pē jī rō jī lī jī kachī pō yū jī sōng pā shī. Wāng jī chāngi, ndalō nē ngā chō ngī ngō sō lō yī pā tāng. Nām rā kachī tā lē yī kachī lā kundē tōngzāb tāng wā tā tōng. Khōb dhī lī yōng jī, ngu zi xiaib yu guun ko maang dung zhug yu bi. Di si yong ta ngu ka war nyam le tengzab yung juu go kap tewe ma wata ka te tewe che wa chuan yu. Ja kap sa pal ngu ka ngu nga jen yen pu uji le du la jab cho si di. Nyam le chi dhig yin tui gu chang du tong wata nyam le chab kong ja cha tang ni. Pyo jong yu ren din ku ta pyo da kung pari yung juu kun de tong gu. Ngu zi jab cho se xio chi ru tang ni le yi ka chin lak dar tang. Lekcha tang chi chu din pi tuinan pi jie. Kaa chi maa yi dhikun zhuktaay soo ji ti yik tu ngwaay tong xiao chi rtung a tang. Yuebaab ta tuin ni tuin ji nio xiao sama pawa si di. Buu ji tuin kong lekcha di pamjo lekcha tang pi jie che lekcha rin juwa si gu. Maa ngu de za tuu du tang ni ngu zi tuin zi pusam soo su tung a tang. Ngwaay tong lam sapa xiang di uo zhong ka dhik chi chumre di ni tong ju tang. Chong sab shu yon ni ta ji yun ju kundi tong a. Lop chi tuinpi loma le yo tang le tu tup juu kundi tonga soo ji ti ngu zi jabcho se xiu chi r tong gu. Pyo cho r le du ya po dhuam ne rektop ti ni jabcho se ti ngu zi xi di pa tewi mawa puu du leka se par nga ne. Puu ji ngu za pui da kumpar yung juu gu xiu sa pa jie gu pa jie je tu li na wa tang. Puu ji cunyan koyo le su tang ne xiaab yung gili se ti puu du ke le pe jie tong jung koyo zang bu xie chun ju ma zi. Nyi pi nyi jir yuwa sa juyen hi song bari. Hong zhi chang ge, ran jo jo tangwe te si yong ki jia kap sa pala ngwa kang pe jie tuong jo jab jo nangwa ra tuk jie che xiu pa ma zi. Bu du le go nye cor tang sa pala se cor ngwa zhu nangwa ri. Kong ge jia kap sa pala ngwa kang ki si ju ran yin jie ngwa kang ki ngye nu kang lai tuong ni. Tuen yi rin wa tang rin wi man jo ki le cha tang su du ngwa zi xiaab yu ne pa tuong to. Bu jie tuyung la yi cao ni, tuyung chi yi mok pa tan zong tu yi xiong jab di. Jia kap jie tab ju ka chi lak dar tang, chi chu ta lak cha din bi tuyung lan pe jie. Mang su lak ju so cha kong la mei ni, shu yong tang. Pang ram mong wi ngu zi xiab yu drop di. Jie cao rin lak darab jie jie pyo jo sa pan zong zhe xia ju, ram dai xia ju yin hi song pa ri. Rang jo jong jie o chai gama cip di tang, wu xiu chang lin de pep yu pa ri. 罗杰克公，习近平刚将三头的陪你培养选举五年内，龙武主角可为天真学过修行，没得卡个满足措施，先看西班组雄写就是兄弟姐弟，咱俩样子当，一些以区别也不送给别，俺也能有。罗杰呢，将用结果参与习近平给先看西班的公办来的定制习的，杰克及先看西班的妥善组局，每次来当部门里，习近平个在我心目中的，容我求当了。

Manda me bie zadong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu ye bie da xi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie ning yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hua yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi. Huo wa

Chobanamba,

0: dana deshi chi sabi yon don yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin chi yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam chi chua sabashi jinsi.

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din chio, nga zilin cin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi chio, chongka gu hiyun zi gu nimo yinbi, chi nga changi de por ni, jashi de le shio jin si. Ya ya, da nga zi nyan do lu ji di che chio chobo, din zi la por ni, jashi de le shio go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tende son chan chi ki peo ki luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini na chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

日宫日宫里养养着宫来先求把特性着死向来着目才敢有动为强度忙疑日藏不毛细巴的娘的经验过

ngortamang tab ngortamang ngortamang se wan de tabal so mai na chitang gi chi ngori manga na rongo ngola tamang hi biten ri tan de la kate ra da jo kanu je ra je bi dis la ni ko chi che kig no ya dini ngors manga na rongo ai ngo hi bi ka a de dini ani la de che ja te ani te gi che re na ta jinjuk ani gzon ro bi ni ya jar bar Matur shetan kata kondi kia bana yin da jinjungi ni bachi resa na nindigo marinda tesh ngor tamas.

0: Sengkita pa tsuk kong kamsa, nga li tsi tsuk chong pa hira nam chaye. Tata linje ne seng kutsuk pandana, pyo jo long chay nyam chay lai kong kanki long chay ta pyo jo pimzu kanki nyam nyam si pyo chang bu yang hi pyo lang ro li tsiri. Li tsi gomen na pa tsuk, naak chu rung pa zampa tuan rop la pa pyo lang ro, men len xia wang pang zong ki li tsi tuk pat sen pari. Terengi li tsi na pa tsuk, naak chu rung pa zampa tuan rop la pa pyo lang ro, men len xia wang pang zong ki li tsi dung pat sen juri.
1: Nabri jarwa doji ti nima tenai ko dongo luwa ta sodi ngoma ta so al tren shota mi da dan dan da ga hyon doji ta chimshu chama sa tong tabi tu lu jidu ta la la ti la sha kala ti li ka za tab tabi tu lu ti du luwa la hier ta bar ti shiri dongo ka da ga hyon doji ta mema ko to to ko na ta to to a lu gi la phar gi la do ki a da ga hyon doji luwa she la phar gi da da jang yu la ta da jang shin shin ta ko to ta za tom ri ji she zi na ji ko to to ko na mar zo ha la hier ko ko le ngi ko sa tra ri ma to pe ki ga ta ta jo li ki mas ma da sa mu ka da re re la phi du ngi bi ko ཁྱོད ཀྱི ཁྱོད ཀྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱛᱟᱛᱨᱮ ᱪᱮᱫᱚ ᱢᱟᱫᱟᱥ ᱞᱚᱵᱚ ᱯᱮᱫᱤᱱ ᱜᱚᱜᱚᱜᱚᱨ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱤᱵᱤ ᱠᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱯᱚᱣᱟ ᱛᱟᱪ ᱞᱟᱫᱤ ᱛᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱫᱚᱠ ᱠᱚᱱ ᱦᱮᱠᱤ ᱫᱤᱱ ᱭᱟᱜᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱟᱡᱤ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱭᱩᱞ ᱩᱫ ᱪᱚᱞᱩ ᱫᱩᱞᱩᱱ ᱫᱚ ᱚᱨ ᱥᱚᱫᱤ ᱛᱤ ᱯᱟᱢᱟ ᱛᱮᱠᱤ ᱠᱚ ᱯᱤᱯᱤ ᱥᱚ ᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱥᱟ ᱵᱟᱝᱟ ᱛᱟᱪ ᱞᱟᱫᱤ ᱫᱩᱱ ᱡᱟᱭᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱨᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱜᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨ ᱯᱤᱯᱤ ᱥᱚ ᱵᱚᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱵᱟᱨᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱨ ᱡᱟᱵᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱟᱥᱤᱫᱤ

dharwa ta yuwa to lobo kondu hokyo ke yago chonda tabo la shini puu tata la zoji ko lobo labyo ngo gorgo shini dibi ke ka tan da zon ko lobo yin li tsar dung zon ko lobo yon li tsar dzon ko lobo yon li tsar tani ko dongo to miyama dhudo ka nang tatep to gori sati daga xiondi danshe jata kanda shibi ke tuyla tibi wo nubu kan daga xiondi zoji ti gonsho somno sorba lan sa ta manu yigru yin li tongju shi taro tiki ke miti zoji ta kali ke manu tukro to lali la kor yuwa to kor yakla ma son shi tabi ke tuyla tibi nubu kan daga xiondi tinga tse tomi ke sode kakari nam tomi ke malam kakari tesele ngar mungo tāmpiñ-dā, ngā-ngā-ngā-ngā-kī tū-tū lā-shā mēlīng gyār-bō-kō sā-shā-dō-jī tū mēlīng xā-bā yu-dō-kō nā dā-lō-lō-bō-sō-bō-dā tī-lā-kō-bī-kī tū-lā-tī-bī-mō ngā nō-mū-n-dā-gā-xion-dā chī-yit-ngō-mō nē-mī-yī ndō-tīng-tāng-kār-bī-kī kō-sō-dō-jī-tī chē-pā-rō-yū-lān-rō-bī-kī tū-lā-tī-bī-mō-ngā-mē-mā-kō-tū-tū-kō-nā-lā-dō-sā-tē-rā-rī-dī-dā ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ti dok de dung gong ta ya le xio go de te sel ngal mo ta be da nga nu da ga xio de shi de li ki nga ka che mi yin de yi ge ngo ba shi de chu le jim de do sa song go shi da sha ni zo go le de shu ge ba zo go le ri ti mo ta zo go le ni ge de zo go chu le ri te ya rap song bu ku ro tong ri de ri ta ya rap song ka a ba to a bin go la mo ka ke tu ma rap song ka a ma to a mi ka mo me le zo cho le ngi bi pu go zo pu te ba ngo bi ya lo te sel ngal mo ta pe ri nga nu ge sam lo ko de le chu shu ge ba shi zo go shi de li de do zo chu mi ji go shi da ta ya ko sho sho ba chu pu ma ni lo jiba ta chu go shi ni he paro song be ki tu le chu tu du wa le ri chu song bo ji ti mo yo de be ki tu le do de pa ni ko lo ko de le ni chu do de pa ni ki lo sho ja do ba do je ti mi ba ma ri yu ba ri le ki do je ti mi ba ma ri yu ba ri he paro do je do je ti mi ba ma ri yu ba ri la ka na ni ki ye ba ti mi ba ma ri yu ba ri he ta do je wo ba ti mi ba ma ri yu ba ri he shu do le shu mo ti mi ba ma ri yu ba ri he paro yu le do ba ti do je wo le te ki ri na da ga hyo ni ko lo ka ro nyu do a ta ga i so do be ki do chu te do be ki do chu te ge sho ka ga ji be ki tu la ti nga do me ti da ga hyo ni me ma tu chu na do ji lo ba na bi ku zo pa di ki na la hyo ga i so ro tong ko do to ka ga ri yin ne na da

0: 야사디헨디사고마히나야샤메레야루사샤리야
1: 옛날에 갈때 보던 대도 보다 조용히 쳐서 물러간다 죽어

Kumbala chi

야 하체 도미소데 카가리 야 나토미에 멀라 디디리 야 이타쇼

Nabre jadwa dojo soda choyu chache mglo kanda chuk chuk zuma whatsapp deb deb chemba targu chong chong langar chong mon do da tabre shiri ta jik ting ar mu ta phe la mngi kwa sa te di mu ro ma che re de phung ra bu ta ngi phu wa jeg du mu da pha pha ga tra bu chi ngi phu wa jeg du mu da pha nag mu she ra pe ti li ki de ba kha ra de tu te ni mi dong ko la ngi ndu mun da ga hyon zo ji te ni ma sam le ka sam ba thun ko kor ji ri sa ma ja pha ma tsa ki ki pe pe sam la shang wan da ga hyon ni du ku shu me da la shu tar ka shi tu te re ni mi dong ta nam re jer bu ko lo ba na ji ko so mar bu she pha ma to de ni te te re ma su ta ka she ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ
Alumpiga Melly, she took you to Gundras, she took her to your mail. No one can die, Hyundai Dodger, the Memaka Toto Canala, Chen, some big captain, Tan Shang Melon, Jerry, Lobo Canala, Povo Canago, Tataka had you, Zoji, Lombard Lam, the Seba Dog, Conti, the one, Soba Deck and Gumiti, Rani can drop it to Lazeba, the Tahako, the Soba Deck, Penyas, and Madden, Indom, Dagashun, Lombard, Lotta Namji, Takoshin, the Tegas, and Labdi, Labdi Deck, Mani, Zoji Deck, Manis, and Seba Dog, and Sinne did, Nabri Jerboti, Derukala, Ruzab, Sodium Melukushi, Deruka, the Namki, the Yazo Meluku, Koshu Medal, Shu. The show gave out the dog that you lead them to one of the cotas that you hold. Member to talk on the taxi to the Nick Marzo Tassa Tajan Hill at Topshot said, Dagashon, the Tanga and the Sumbek, Tulatip, the Novuk and Dagashon, the Luba Hill at the Chapel Hina hit up the Dunshin, the Tad, Novuk and Dagashon, the Luba Latid, Kumel, Kalatid, the same mail, Novuk and Dagashon, the Lugula Pergila, Dad, the Novuk and Dagashon, Dunshin, the Tane, Shabik, Captain, Tata the Bedic, Tumbish in the Tatamok and other elite, Simu, the Yon, the Tatum Zumok, Wurki, Merkila, Tad, Shabarwok, Habs. Habs tam tam ro ru du hon tu tam me ma ka to tu ke na la xian de bi ke ka te de ne lo ba ta tu sha sha wo yo ba ta ra yu ka sha la ka je ne sun da ga xion de der bu ko sun ba nai to da ta ze tum ri be de xia san du ke da la cha tong du hon pa ta xia ba xian ti yi wu xie da mo ta no ba xian ti yong le wu xie da ta ze tum ri be de yi pa ta yi le mo ta ke yong le wu ta lu ti ke me de ta ta ke ma zi xi xia ta ke ta ko san du ni bu ho da la ta xia cha tong du ni bu ho da ze tum de xian ze ni ke nga la ti du da ga xion de la sa sa ba ne de ki ti ni de ta ga de ka je ta ke lo ba na ni ke sem shong ba da je de karbo meting da donda la sem sheba na bi ko meti ko to so sa o jarbo lab de dek ni ma ti ko ta ta ta tom de bedik ta sha tsar ti sa de tam je ne ka tsala ko na ra yu na bi jarbo sala som bi ki ka ta no bu kun ta ga hyo no do jo ta ta ge le mo ton ti yo le mo ta ze tom de mo mo ta go ru da ngar ke lam tok tok tra ta bra sha sa do ni mo ke ya ga na la ta tok do ni mo ke ma ga sal da ta ze ke tom de mo wo som bi ke tu la te de mo pa da le ke ne ta mar bo ta sa ko ma la yi ke ka sun che bi ke ke da le ke ne ta mar bo do jo ta ta ze tom de ni mo ke ka te sa no bu kun ta ga hyo no do jo so mar bo ke so you about doji te badale nya ta marbo kadi jabtola sine nomu kunta ga hyono ta qarsha shula saba kadal kesa jerbu ko sholo yi dana khota cha sokda shu ikata na ta taru tiki mezi dun na khona shabla pemme tu nomu kunta ga hyono ta kesa jerbu ko kalo tamtik malo pas mezi yimbi ki chen yenga la tu dale ki nya ta marbo ko sungola sine debi ke tu la tu de ne nomu kunta ga hyono doji te sugye la pirge la ta de nomu kunta ga hyono ta kala semel lule de ku mele ta nomu kunta ga hyono do ta she dam de debi ke katan da ga hyono ko ranji sam no korbi ke tu ta za tum mo kya chak sando ka ega sa ka nga no mun da ga hyo ne ta sha za wo ne sha sa chak ga le chak to ru mo le ru to ta ren da ga hyo ni kun ro sa te era ri ta sem jo lo ta pa shu yi de ne ta tam shu mi ki ton do la tam shu do sa me di di ge ba me si la lo la ge ba do na pi pi ke tam de do ta ni ti ngo sa do sa ta ra mi sham ni ji do sa ta ra nga no mun da ga hyo ne ta ka shak shu la te ba ya sa la che mar won da sa ta ba shi yi ne che ngo ko ta ri ti ne de no mu kun da ga hyo ne do jo ti ke ra ni ke sha chak na le sha ba me sha chak mu ru ta ra ra ne ni kim pa pa la ta de no mu kun da ga hyo ne ta sa ba ma la 但是他下场你可看到一个三种

야 기파라 아무테 노호르 보미 교과 쇼슈라 테파 야 큐만

0: 林前祖兄啊，黑人男家，中介党真素，大娃子人，去学清乐器，青红八爪，大洋舞。
1: Düsseldorf Sanjur

mo tenzi lanzi su ne mar ten yong yin. Nge so tereng kipo le me para jitu dechug mandu. Ma yin ne ama rongka mela manye kayo ma je. Ten ten su su bakon no jawa yin jire. Aba zong la songa ne zong ama rong zemo kona ma to. Nge lo yong tong chowi te la kayo la yu che senko che she di ya yu. Tadar hue yin gengde la de she. Dene yenda ke meta tsawi kulung ten to me chonch lupa hin drama la ji ngan ja te kaku senpo chir. Yenda drama la ne shenong so la yon megi ken hi yin yon. Rong ke pomyun den to leke zi ngamar singe yura chingpa hi tong treba tabur nya kya gi yo. Yun zang song je aja drama la me hyup dren chin tope gebar che te shir ten. Pomo tenzi lanzi yon zong den to yon te. Ami rong la manye kayo sheba nge hichi yo. Rong sen shosho maje. Ama ka tsabo ki mato sen napo rong me. Nga yon tiri ngansu loto hika cheka lando jinyin. Nyinkon tochi zo me go para godran cha sakon tini tupa popa kong le. He me la to gomo nga ya te shirten. Lanzi cha mo la senso kenpo shi she chon. Kun ka cha kopo chiron to te mo rong me para michu hyor. Yongzong la manye kayo shunga te, me sen la potu kenpo shungte. Kunzui matong sara, rondeo che lohi tongmar she. Me rong la tabi tui chi tong, chenkwe da jikun nung lu. Tion la nyewe kip, me sen la lasa lungpa saja che yon nga kongtondro. Me tritsik de la renpi len yi ma yungwe, ngoyin jikun nung lu bi tui chi tong, chenpa nyingpa ta martun. Chok kali wo to tui chi she. Mon rondeo na dosa hi kongto yo. Rongchir no lepe nyi nyi para aja drama la cha menkong para tipa pu. Jun to konso tong ta nyue ce chong to ce nyuar ten gahi le yen gong tong yong ronyong me la. Dewi rongchir ndara rong nyen nyen tri ki yong me. Yong zong dongpa tui sin je ta zong ke nye tri to ganja to nya de. We ting ting to pang la de ting de kap me nalam to. Yong zong rong jun to nong le ca je hyo la yege ndra lo mang zong yong. Da da hiba ta da chong ma je pa chi. Xija yuen ten yuen na jesu leka tsewa de, xiepi kekya ta tre. Tene, nyenda la zong la tenkara, mo la ngapi laja nipa ta yen. Kongka laja ta tenpi, mo ta tar dena mandrik san te, dahi ngay cha tsapa hi tse te, yuen ten tar jayi zhong. Ta tar me tsapar ting ne, jayi zhong ikab, me sampar ta na nge dhalo yapo xiepi bhi ta yon peishu maji para yuen rinpo hi songwe. Tata je me tong nyang te ta ma pu para kongda hi kyor. Yung zom che pama nyi na yung chao yin yingpa chuhyu nyi yin. Yingpi chuhyu la chugo mong yon ko nyi la chugo yung zom kipo le me. Me pa tenzin che pama nyi chung dun ne me yu le che. Ko la pa ki ma ki ke pen che me kara pen nyen zhe yon mangpo me be. Ko na ming dun chung pe ta chuk ji yin. Mi ma deshe tong pa tenzin ko nyi gapo she para deshi che pama nyi che ngugwe trapo she. Wen te simba tunpa hi tong nyam tu hi ju shung na chula tsampa je te tong shung yon le re kipa tara. Simba tunpi yon nyi pi deshi che pami ngugwe she pa matwe para. Chen le zoto ten te tep sapa hi zu. Podong modong kya dikpi chen che tsua yon meme rongshi ki ta chara. Yarsa gumpo toi tui hi la tenzin tong chungma dixi nyi tre champa hi tenzin na chukwe to yarsa gumpo towa rando jishie. Chungma dixi je chem tu yue pi xiamar chi pui tong jakshi cha nomba karte. Tenzin chung cui nonga po yun mo yun gata nyang ta na jin riru zong to yarsa gumpo toru song. Chungma dixi je chung cui nong long pi ngama tong nyawi chima she te she yi hingli tong nonga namli chupa meba she. Lurikta la xiongzong zongpi pomo yongzong na gamdara panzong manzong che pomo suenam kien xin kara. Me lojong ke jongri chong loma yenli songwe. Shalor zong lobdrin tu shuejiro rewi kinti yo. Lo tara konso chongka shuri xaxi je, zhaluk mong tupi. Pamo tachi la piu tata hi chong xie. Zomo chik yo bat tala yon piu puta lekpo hi xie. Api chong nak chong ne mbo ngot zongpi ndeboro ngu jittikti ka lo yongwe. Longchung nong ka yumi tsu mung pi ming da tong chato ka koda piensa njewa ma zi. Yon za tsui pechun hik di chir. Ko mami song yon nomi nyang zong che gadi pa la rul. Chung mi nzong pi hing tong karwi so ten te kozo tre je chemch ne tsui tong je che chemch chagi ling. Pomo yon zong che pa yin gui la chui te ngota zeng zing tere shu yuk she hing na nye tsam she te.

0: ko mami nyi che sem chi rwe sem bu che la nyi yong. Ta dung jong rin la rwe mi ke te ti de. Ko gong tong zhuam, la sara kong la ganyi pen chi me. Te nga ko nyi nyen rik she ca tsam la ten zin che rong ke zanda di shi chi te la sara ten king zho nyong. Lanti chung chir sa jia che yong ko nyi la ganyi pen chi gong yong me bi. Chung chir che sang lang mang pur kong tso chong pi nde sa hi yu rin tse tar. Koto pi sang lang hi ni mar re la nye re nye la go nga she bi. Dren kong koto trik tu tso tso ki nye. Tar nye tu tu yue bi nong tun zui ka zort ma song na zui ka wi nye tu pi. Yen tong cha hala me ba tar tu na wa tong. Nye chi ti nye ki trik ba tsui ba ti tong mi tsui ki gong yi me hi ba re tong. Nye de nying shui je le me. Deshi chen to kya dong tong jir ga yong. Ketre chadong pa ya de dripa tsura kyuku gwe tse kongda ke cho jedam chigla gomore she de tsung yue. Kongsi tene langu kwenpi chongsi pa tsungwe ni juwa na tonglen she mato pa hiyinpi. Nyamo chong yung to tochi sawa tong che chik, luen ten yung tele tachu yung kantu she. Wan te gomo koto pi kongchung nong to mani kame yinpi, kongchung te yin nong uk chong tong kawi nong wa te chiyo la. Tuan to gikong chong chong yigle yen che kawung ro se kongpo chen yung tong ju me. Tēnā kālōng tōngi sāni yōngwī chōngsī pā tsui zui mato pī. Zācō nī jā lūsīm nī kā mēdēwī nōngwā xiu qīn shōng. Kāndirā nī mākū pī zācō nī jā rōngchīm jā yab tīng tō ngōsāng nāngkī kācō lā tē tē. Xī pī nī lā yōwī ngāng tsui wālē tēng.
1: Nī kēn jā chōpa nā bā tsō. Xiam lā ngē liu dūn pī nōng tēng kō lā ndō tū xīngo tū xīnā. Liu ndēn nōng lā a jā dūma lā jā ngī lō nī yāng zōng lā kūn kā tsū pī kōr tōng. Yangzong je dedun la shenri shekhyor rong pama trinchen je tongzong ke zidong trenpa tong. Panzong manzong je tuchu so trenpa. Tadong pa trinchen lhasa dhruvi jontsing tong lhasa ni karsong chamit dhruvi koso trindu. Nyingke nabazo. Tarang ke pejun long trinchen trinri kong kongke long trinche zongri luku zidong hebi lechen je mongri zangzong lechen. Me to tong malang hebi liu dunpa te nongden choma hui ca song. Jemi lechen no mutu to dungtang te liu jepa te nyendu kyo jiyan. Lechen te zongri pa tong nyendu kyo ken, dhepe drizuwa lodor tong, kipkir kengu ken chungra jiyan. Talhinji yamo.

0: 뭐 데일라다 파치 제가는 노트는 당하게 마오박다 랑 산에서 남주 노다 랑 마라이 그 통제대 그 시자대 안 돈대 돈 데 공배지 돈다는 다 데일딘 마망 보세 파치 다 밤적게 KP 강의 컨셉 파치 터지리 선스
1: 제리다 다선 긴치 그 파일이요 또 그 저자들은 레갈리마 뭐 녀시어스 그
0: 제리
1: 더초 레가치나 치나 레히어레
0: 다 조
1: ཐོན་ལེ་ཡོ་ཐོན་ཐོན་ལེ་ནོ་ཟོ་ཅ་ལ་དོ་ལ་དོ་ཐན་ནི་ན་ཅེན་དེ་ཐན་ནི་ཏོ་ཀེན་དོ་ཅ་ཅེན་ཡོ་རེ་ཨོ་རེ་ཨོ་རེ་ཕོ་ཨན་ཐན་ནི་ཅ་ལུང་ལུག་སང་དེ་ཐན་ན་རང་མ་དེ་ཏན་ཟོ་ཡོ་རེ་ཨ་རེ་རེ་ཨ་ཐ་ཐོམར་ནི་ཏོ་ཅོང་ག་ལ་ཏེ་ཇ་ན་ནི་ཏ་ཁན་ན་ན་ཡ་སེ་སེ་ཏན་ནི་གེ་གེ་ཁ་ཤེ་དེན་དེ་ཤི་ཨ
0: mangzol te phas labyori
1: ore ore la tsal lokki
0: la tsal lokki lo che te nal khosok labyori
1: ore ore
0: ta ta den tar sanik mangzok rangkang samba
1: la tsal syang chu
0: sang de chuan na ta
1: je je je zhou na ba de ring pe jong long tin nin tin le kong kam ge long tin ja nga dang ngi ji bi hyu lam xie bi le chin nang guan bo zha xi dang yang ji dan ji ji bi mi cha de xie yin yue bi qi ji men tu de xin nang ye ba xue gwen bo zha xi la ji san ni mang zu jie guo du gong tu dong ji de ne san ni de ge ban jiao gong pian zhu wei mang ye dang mang wang xia ya le pian bi xia wa ji bu de yin bi da wang jin jin de gong ki
0: nga ge tu ma ge da peng de xian na ge gong hong xian na da ge san ni ge da ngu bo ran tang zhe wa de ge da tang kor mang zu ge da de jia qian bu xi ge me de de ge da xi za de wo me gong ber dong ji de ri
1: san lu guo du de
0: don dai don de zong che di ta nga le na tuma da ro chi na da do ge zo da da le nu zo sa xiang tong kan de ni chuan ra de da ne ji dui yu ri da da ran le na zo zo chuan de zhong jie la zong ge jie do zong ge jie po yu ri de da jia nong le mang wo zu zo sa de ne ji ta mang wo ba le ta na nga zo po zhong ge de wa la sa zhong jie na ta de da ge zong ge jie bu ji ri Tani tanda zon ta maa wang paa teka shizaa te jaa chi chi tang tsari taa rantang te tsamaa khaa koo yung jiri. Te haa koo tsa di tani sanay maa zo ke taa rang sanay ke jinjaa rantang tawa te rang ke taa dagbo jaa shi. Taa tel di ni paam joa kaa ngaa kaan tsun yaa jee tong. Taa sachaa jen paa paam kondong su dinaa choo chi. Tanda rindu ngaa zo ke rinpo chi saa joo te tsangmaa taa do li tawa tanda rindu. Taa pe shaa zan doji paa lam sin do ki jabo do rin. Taa zai na do li tawa
1: rin.
0: Tani jiong sin na do rin. Sura se na ta jamso na kita
1: dori
0: ta yu se na dori
1: zi
0: ta te mazo ke ta shiza te koto se na ta mazo mi tsa di do se di pawa ke ngubo mei de te tao tsa to te la pawa ke ngubo tenen zingdo teni pa ke yenji yakpo se shikma do
1: zi
0: ta rumbo che pachir do li tra pa yama do pachir rumbo che mari te rumbo che pachir te do li tra pa tena teni pa ke ta yenji tanda rindar, tanga asum homa rindar jamsung na nobel lenji yori tanda sewe taa te, tataan da taa jepan da jam na jamsung na nobel la sowa taa na changman drang drang tanda chi lenji uyu muyu taa haa kogu mari yen na yang, taa jamsung na nobel se na taa do, sur te su changma taa do maang che shu di jamsung na yori taa du chok maak chen rong yori dong yin na macho jim mada taa dong do mari te jamsung na ri taa ma taa jamsung na lenji taa sur tanda wii taa rinpo chi zo chi te tsangma do chun chao yung ba do tsangma te rinpo chi mari te rinpo tsangma te do li chu ba ta tena zi te tsai ti shibza te pa ta tong ten de tong chi te zo chi yin ta ni ta sani ke tong zi yashu te su nga su ke ta rong ma zong hui wa mari ta tena ni ta ko jo la rantang dra ma da yori ning chi do lan ten yin ta rantang chi shu la tra tong dra ya ma kutu ku te jala tena yo jiri ta ruo chin rena, ta tong tra tong soi kutuk chala yori te yashu te taro nyan, ma nyan sani la maho pa shubhya zo jitiri shantung kang jina zhiyone ta maho ka marab jima la shubhya zo jitiri teni ka ta ang nipa sena mi jomi madao, ta tenzang karan pa sena tiso ta jin la kondong zo ta rang la kipin de dwa, jin la kondong zo, tena zo jitiri ta yashu te maho pa la ta nga zo na po chung ka tenwa lasa sena ma chujima dao nge shantung kang zai jiru ka chaji yori
1: lasa la jiji
0: Tani payo rizha jia, ta tanda wina maho pala tana, ta tanda jia ku jionor nu yina ta yori kin chayin tanda yori. Tani yoko pejek solta nak leka ja chempo drop sang yoti ta rang ke tam jong tang tel cheji ji yoti ta tel kam ro yori la ti ta nga ke konong de sena ta ten ro yori ta te ke nga ke phayo la langa sena ta yoko ke neli zo sa ten ro ji pho yori la ta ngai tena dok sham tong ka ta te ke jap sena me ti khoyo ta na ta langa zo sa ten ro ja yo ta tin ta na ta dong rong ka ji ja te ta ja chan ta te tu go che chang chang sa Tani nini chachan zhota guyori.
1: Ori, ori.
0: Ta te tan te ndram tana, tani pata tan, mi pachere nga bias nyesa tana ngak, nga tan ngak e tukpa kashik ta, le re chikpa ke, chungpa kashik, do zong chomra dja chenpa tana dja yori. Tani ta poko do chomra dja cheshu tiri.
1: Ori, ori.
0: Ta te tso, ta yoko te tso lewa yori. Jalam samchay deng, glam zori dori. Ta samchay deng jalan te, janani ya tlasa la yungo na, ta nyeshu ti cha yori. ngaco poge maxer ke chechu de taro ngas samje den ten ngose to bo yori ngaco khawa jin togan ke role ese na mucho jim do dra tum ke pom pum ke ese hen da jim ta togan ke ta chonon de ja chen bo tan yori la samje den na
1: o re o re mon je san ro de
0: ro de ta ya khan de yon na ta lam ke so ni dra na bo tan da kang mang bo tong ju yori to surai ta na chul se na mucho kasa ka ni ngaso ke lam ka ni surai ta te so ta role ke deka mangpo tana yoko ke maa eka long spiu tuka mani yoko ke tan rodi taa tela tunchi tuyengu duwa taa tunchi mii na tekar yoko rwaal taa tan roma te mangpo yuwa maa taa tunchi kasi chana taa roma te jemang tana ri
1: re re re roma onal to linka nong li ina re yong chaka tenzi kyanzi kona ina re ngumi chomra ta tso ina re taa tana la ongli ka maa mongli ka chachin yor goya
0: re re taa yoko wa koso ke taa mui zo wo te taa sani maksaywa shi lan rone ngupo maksaywa sama mokselo ba
1: chona mokselo
0: chona mokselo de zo longs jo de ri
1: ho de ba
0: de na yen de ta ta nan ro ta po jong ta sa ka chin to shi ge ta rambo chi se na mo jo jin ma da yang zhe ge rai de zo ma ju ba de na kan da yu ze ta de ge sta ni ge sa ma ge zwa kan da ta sa ni ge zwa kan da de zo de chong ma longs ju ta de ni de ni ya song na ta ga zo phai ni ta ni shi ding chi zong na ta na zhe dou gong ba se yo de ta ti ta ra yo ge
1: ming da chi shi
0: zong da chi shi de cha yo
1: si si
0: ha ma wo ba la de 那 yokok pachin peso chishin pachin yasari san tani tani bi ta tani la yong na ta nak chot ang tani so zong te so chama ta togang ko chonang te ya chen butara yori
1: ma je je mo chin ro kor ko
0: an ro ko tani tani bi ni ta tani chin je kang kang sa ju tani ji tanga ke kang hong sen na mo chu ma do re wa sen na mo chu ma do tani ri ta ni pa la ta che yo di tani chen bo ji dram sen na ta ka mo ri te ta rang ko hong tan tani ri
1: la so la so Lasso tirinti gen nga tso lechen non peba gadinche. Sengen rwa napa, tingdi pyo yong longchin nyingchin lekong, kamke longchin jia, nga dang ngay jubi hiulam hiebi lechen hiuca. Lechen di zomri dang nyingren hiunkin, lo zang hirab, xiexie kinguen nangkin, jianzo pingso la jeshe. Da tsuma tse rin.
2: Jong lung ching yin ching le kong, tang ge lung ching zhe, si bi lang yi chi bi lin ching, si bi lang yi.
3: Man zhu lin zhe.
4: Qi nan nan ba du, lu chung chubu chumu yu da, gun kan sun, qi nan ji, da da nian gu chu bi lin ching di na, bu jong lung ching yin ching le kong, tang ge lung ching zhe, si bi lang yi chi bi lin ching di zhe. 드릉거 시빌랑 휴주도 촌노 시비 주보도 시비 좀이 시비 좀담 나데미제지 난슬린 칭카세 자제시규 샹라 시티논 되니로
5: 시비 주보
6: 시비 주보
4: 那南巴当罗琼主播这么错，我啦，西北主播西北那是林前的学习型， 드렁거 시비 주부 히비 난슬린 친노라 뉴욕의 생캄 흉조 세발라 천재 요한의 로랑이 급의 꽃다 제슈지 힘 뉴욕의 강중도 장동시 렌자도 도메라다 생체의 렌자 다 뉴욕의 창원중의 고른 출라 준도 통의 다시 단계 뉴욕의 Shidika, Taro, Sengkhan Hyungjita, Yamumaji, Majilika, Nansuji, Shidikuho. Ta Chano Yijita na, Matsumala da, Nyingka Chimbo ma Tongdu, Jongka da, Sambinka, Chunanji, Shidika. Pamaka Shashudu, Losu Tongka, Tashika, Ta Nyoyoka, Senla, Tigar, Chujin Tendhinka. Tanji Yindu, Chindayu Daka, Lapsha, Shajila, Yamumaji na, 纽约军都战斗的他先去去尼斯中尼他纽约的新康格电台了那把清部员的行过后他帕马有个纽约了战斗的他先去谁入一个觉得呢他行得个清部接着一个他帕马有个他跟着一晚呢纽约了他战斗的先去他给谁入一个是呢这纽约了他搞得 Rosso 다 뉴욕가 존도 메토가 레가 존도죠 뉴욕다 냐벨라 제모 제드 뉴욕라 시청마요한 다숑이 킹가 안카지 니메도 원상가 뉴욕라 야모요사디게라 동아유 그 킹가 더 카로가다 동아이 렌자도 파마요 간도가다 뉴욕라 한바골레 동네라 소바다 이로히몽가 Dunaya da nyoyo la pama ga senkor da chonti joku hinga. Chinayo ga da yang taba ga rewa na nyoyo chalong jowe gosho reche shi. Chinaga nyoyo ga chichu do nupa ga hyo la ige do julin sebo iba ga mangya to uinchang ga rewa dungu. Nyoyo la zhongzhi zizi tona yang chinayo ga guja do donga ik hinga. 뉴욕라 갈리 체운드 파마요가 강글세가 이치 여주크힌가 니만자이나 뉴욕 리가 강라 최다 이버가 힌드다 니치도 다 판가테비가 뉴바다 제체동크힌가 지나욕 무요요비고니 삼힌도 뉴욕라다 갈링이지 요비가 랭게 조구바도 다 랭게 졸리가 추 Njong Sibi ke tanda yoda ngasi ni nyoye la higweli matzi kogi ke senchi la junlin ik hinka. Shangun saba yoda la da nyoye la chota temombu yijoku hinka. Duzu zhong rumi non la da hido joku hinka. China yoga nyoye la togo nanguba matzi nyoye la gali sewka ta hido nyoru yuan na. 뉴욕다 남준 소환노라 갈렌자도 강아 채운디 뉴욕라 갈리디기 세리가 타히다 힐리 조크신가 선반자이나 뉴욕라 롱롱스소라 이치시알라 로랑이킹가 가시 뉴욕가 최다제 이완나 제카롱지 롱라 이치가 선바다 제디엔던 조시 던지 인디 친나요가 뉴욕가 투모마인부가 달린시가 르바다 몬드웨 이완나 뉴욕라 롱가 존차도 신차 응외스는 조구바도 신차다 요나이나 세터바 히스 조구신가 Dini nyoyola ta rongla ichi ka senpa da sero yi gujudo. Ichi ka senpa soshon si kuhinga. Daro yinana ta chindaga joshi dinbi chinchonga chua kuyo ji junwa na. Sanchor jiri ti mungpo ni. Ta nyoyoka ta shichon jinji tiga nyamnyongda pyonsun chobar yi kuhinga. Nyoyoka ta senkam nyongzho si jila nyamjo si na. Chog nyoyoda. Dewi, lori jahin, ditanga, calon, yung tersi. 等着印度对我给爸妈有个南郡川路牛有个健康用着洗着贴了若让一个性格亲爱的妈妈路上主播这么错对了的亲爱的个牛有个健康用着洗着了趁着有呢若让一个被过得洗脸营

nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga

nga da mi jel. Xia chong nan la ga. Nya chong chu la ga.

0: 주자리팅세이도라라
1: 세이도라라
0: 용초비당주조카탄님비로통용지조자소
1: 창양다뷰세이도라이체라조아바미진바므

中文字幕志愿者

0: mana mangpo tang zhidao qi yu. Nuan cei tuyuan ji, Zhongkao Zhongyang ki jichab shu ji, jia kab ji zhong xi, Zhongyang mawai ji zhong xi xi jian pen ki, cim tuin tong qi nang ne ga gu ka qi nang de. Ka ca gu dao ki du nda la tab jia ju dong ki, zhidao qi bi mana cao yab si gu ba tang. Nuan cei kwa di mang cao dian jia kwa di bawa. Mei mer, mei ju hu ta xe ne, cai yin to xu ji tong ne mana xe mei mao dun zhuo ju cun zi si gu. Da yab cin li tang, Nyanda tōng jō xiao jiam nē, cēn rē tēn tūpi gō nē, rō jōb sā jūn tōng qī sē tō. Xiō tō nē cē mō tō bā sī gui xī sōng bā rī. Xī jē pēng gē tā tā nē xiōng gō gē ngā zī tūn sām sō nē yu bē, sā kō kā tāng rīw cēn bā kā gē. Tā zī jē sām yē tāng, tā cī jē sām yē jūn chō sē tē. Xiōng gō tāng, cō lā ngō bē sā tāp kā tūn chō nē tē sē bā tāng. Rai kā gē ngui mē nian kā lē kia sā xiō qī rā tāng nē. Chab chi nui chi di ni malab se di. Mama mangso chi che so ta junar denja ngeni si gupi neso na wakshi. Zhongko zhongya chab se chu chi juwe. Jase chi chab khaan ge sivno li chang ke chenku zubtu na ne. Ndato chi pi manan chwa yep tengzab se patang. Top xiu dengzo se ne nyochab li du pate. Tuito to nui chi kwa ji mangso denja kwa du po gupa ta chab chi. Che re ten tunpar ro chab se ne xorto nui chi muto pa si gu. Semzhe piyun zhiyu, jia kap tang zhidaw xia ju xiao jiamni, du tu tu ne cho da chab tang di, nyam du rog job li du yak po chob gu. Da da na cha yu chi bi du su yinbi, jia kap xiong gu gisir jia chab guandu bu yung du kang tang, nuan gu gisir yung du kang ge sako ka ge ngui mi nian kar le xia xia juan zu chai si di. Nuan si che ko la da yip cin ling tang nian da tong wang, nuan si le xia jie xie ni, Mamang mangso che che so denja ngeni si gui xe song basi. Xi jie peng ge kapu kachi tang li chang ge langza ye song. Zhongko zhongyang chab si chuji uyong, jia si chi chab khaang ge sen long yuan ba zhang gu chen ge nre yu cien bing gang ko lom tai jen ne chay de sa yuong ngun su nyo chob li do pa tsa lang zu chay na war pep yu. Bu jie top xiao deng zou xe ne nyo xiao yu gu cho chob so jie li do pa ye yu. Da dan nre yu li do drop da zhumi ye.
1: Daga li kong ni nizu bizar, shida jibi cien ni hichu ni jingha ju chu zui chu dang xie ga zang la. Nipa ling wen su, ri rui ji nui cei tun bi. Pe jun xie cei zhong qir, xie zhong zong, xie zhong ga gur, muna qi mi dang, zhuwa qi bi, cei qi ni zu tun yu. Nui cei tun ji, xie jie shu ji xie jing ping ki, cien tun tong qi nuwa dang, ga gui gar qi nang di. Da di du ji ling gen zuo ne, zhuwa qi bi muna cu ju xia ju dang, nui cei po gur ji mang cu, ni bu xie gui ba ma zi. Mie ma nui xiu gang tu xie di, muna qi mi xiong ci nyong tu tong gui ba dang. Da xie nian dong li dun la xiong nui jie ni, cien re dang tun bar nui xiu dang, xiu tun nui cei tun ju ngang gu xie gui xie nzu tun nong yu. Shang Xiong Jiu Danwei Ji Shu Ji Wang Jun Zheng Ki, Du Tu Du, Nui Cei Po Kur Du, Guan Dong Na War Pai Ba Dang, Xi Jie Shu Ji Xi Jinping Ki Nang Wei, Ga Gui Ge Qin Ji Gong Dun La Der Tai Xin Xi Gui La. Mo Mang Gong Du Guo Dang, Cei Su Zha Zhen Zi Ni, Nui Xiu Yu Gun Zhuo Qi Bi, Mo Na Cu Xue Dang, Nui Cei Po Kur Ji Mang Cu, Nui Bu Gui Zhe Ya Bu Xi Gui Ba. Duo Xuan Po Bi Mang Yi Zhe Gui, Gang Jiu Niang Su Xi Di, Nui cei po gu ji tun xie dang cua gang ju la su tu ba qi gui ba. Da xie nian dong li dun la xiong nui ji ni, nguan gu dang ka di ju te ya bu zong di. Xue tun nui cei tun ju nguan gu qi gui ba qi ma zi. Nui xiu yu gu ma mang mang su ji cei su dang ju na ji dian jia song xue. Xie su xie yong dian li yong wa qi gui bi, ni su nong yu ba xi.
0: Daga lai kong ni ni zu pa sir. Ji da ji bi cei nian zhou nian, jia kap nguan gu ge sir wu yong leng kang yong leng kang da. Cha ji nyu se to dan bu, bu ji yi zi chung chel. Ji zhong zong le tuin bu rin nyun zi sa yu ngu ji ge se li ki gung kor mei di. Jia kam zhu rei de ngu zo chab su ju da nyam zhe to kor da jak ta jun gu nya che. Deb zhe nya chi. Yang gu di so zhong yang ge ge se ngu zo che suam gui tong si ni. Mang su ne pi gui bai da ge se rong jo bli du yak bu zhub ju jab ju se yu pa ri. No se bu dan cha ji nyu se to dan bu, Chamar, Zhongyang ki rangzo nunchi kisir mango gor tongsor jayi dang chi nidao xiamchu seyde. Jizhong la tunbi rin nunchi nyo se rogyob dang nunchi pokor mangso rogyob sebi buji lido la jabcho seyo pari. Nunchi tunji, shu mangbu rogyob dobshu jay Chamar dangni xuni nunchi pokor tu jubatang. Dada sayo ngu jay rogyob lido goreb nipi ngapay yubatang.

Lobo kondu, hokyo ki yago chonda tabala shini, puu tata la zoji ko lobo labyo ngor gorgo shini, dibi ke ka, tan dazon ko lobo yin li tsar, dungzon ko lobo yon li tsar, dazon ko lobo yon li tsar, dawa nabdi ki, dajik su dhwa nabdi ki, dhi, dhan shio, shiwa nabdi ki, hiyo, tan jima tere ke dongo, daga shio nilo, chumshu mene tong, jima sanji ko dongo to, mema dhuzo ka nang, tatip to gori, sede, daga shio nilo, dan shi jada, kanda shibi ke, tula tibi, won nubu kin, daga shio nilo zoji ti, konshok somno, sorba lan sata, manu yik ru, yili tong ju shi, tanu tiki ki, miti zoji ta, kali ke, manu tru to, lali, la kor yu ba da, kor yak lema son, shi tabi, ke tula tibli nomu kandaga hyono tenga tse tomi ke sode kakari nam tomi ke malam kakari tesele ngar mungu tamhe da ngar ke tutu lasha meni gerbo ko sasha doje te meni xeba yudu ko nal dalo lombo sobo te tila kobi ke tula tibli munga nomu daga hyono tse yutu ngombo nemi yi do tengtang kalbi ke kukso doje te tse paro yulan robi ke tula tibli nga mema ke tutu ko nal dosa tera ri dide nga xeba la tazik mada tingi lubu kheta doje ne laga hidu sharu sharu suki chenna chi shukra hidu nyaru shi nyaru suki korna ko nga lu marbo marsu tona nga chizu kili riti tema memar ka tutu nola ten tazai tomri shenzi ki nali xa chak su giba shenji digi so xa sami ku xa saji chak tong mi ku chak tong rumur mi ku rumur jiri nga la chakpa dek ki medin yi ta tarang digi ki cekhi mada melon jarbu ku lobo namba ta tina ka namri jarbu te rosa dosa teti riti de pipi jabo rano so son to nga nungun daga xionu ku rosa ta memar ka tutu ku nola ri nga dobi ki luka da uchi gilong namji ki nyong a lobo namji ki yao shu jen shu lon chok namba tun daga xionu su ka xepa te tarang lobo namji kuyang tanga xion tila tibi ke tamzik shenpo shonti ti nal la po tata tatu sabat dukduk majin jikti ngar mu tamhe la jidu jikyo samyo ma do kari zeng wixin le ma dukduk dong yu ma sa a jik kari tong wixin le ma te jidu du guapong te ma la xio gori dukde du guapong te ya la xio gori te selik ngar mu tamhe da nga nung daga xio nida shi de li ki nga kachem yin di yi ngay ngoba xe dina chu le jimri dosa song go xe da sham jing dosa go li di shu geba dosa go li di chi ngota dosa go li ni gedek dosa go chu go li di te yarab song bu kong do tong ri da ri ta yarab song go ka abato abin go la mokar ka tu marab song ka amato ami karmo meli to chole ngimbi pugu to pugu tenpa ngobya lok ta sali ngal mo tenpe ri nga nungu ka samdo kode lo chu shu geba xeksa sa drop goshi da li dikdo dosu chu mizi goshi da ta yar kongshok shoppa chu piuma ngay lo jeba ta chu goshi na xe paro songbe ki tu la chu tudu wale ri chu songbo jikti muyo debi ki tu la tibi duk dikpa niki kolo korde li yina chu duk dikpa niki su mo shuja doba dojo te miwa mari yubari lenki dojo te miwa mari yubari xe paro dojo te miwa mari yubari la karna niki yeba te miwa mari yubari yetan dojo uba te miwa mari yubari xeshu doli shimo te miwa mari yubari ki paro yule roba ten rojo ol ten ki ri na daga shoni ko lo karbu nyondo atanga iso dobi ki dotu te dobi ki dotu te ngeksha ka ka ki bi ki tula te nga dobi ten daga shoni mema tutu na do ki lo bat na bi ko zo pa di ki na la shoni iso roton ko doto ka ga ri yin na daga shoni ko sep ko lo ko zo ki shabi ki nyon a sa de no ko daga shoni do ti ki na ru jer bo lo bo ta shi de der yu ko lo to na na ru jer bo ko zo shi li ko lo bo yer yu ka shi bi ko lo tong tong do ra ba sa no ko daga shoni ki la te lo

야 다 감소라지 세키 노야 도마에 말라 신지로야 라롱크 트크 쇼크소야 다레솔라라 신지로야 짜브 공쇼소

Mala chi to maryon ko mala chi debe ke tul ko pa domlo ko nasu le ke mandik mazak de ke bade pala te du mot ndaga shon re da a deru ko ka chen mandik ha ba shin ko pa du ma deru ko ka chen te du mo se di ndaga shon ri ko shun do sta ke mo to ri de she ba se mi deru ko du ko tanga me da da ge ka chen

야 하체 도미소데 카가리 야 나토미에 메라 티티리 야 이타학쇼다가 나효느리 야 야테

야 다도도도 요마사야 기가리에 동요 샤니미야 베데

야다잼슈고나악메라다야탄데도제시탄바다야다제라마리근키리야야테네멜리로보조야다파라제제

야 쇼통테 모호조소 다데시데시에 히라 야 쇼크야

Ki paramate norje bomi e Kyoka shoshula te pa ya Kyoma

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba Kanzang, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Longti Nintin Santa Chiti Litin, Gagan Losan Yamayin. Ta lhonde goma gano la ta ngansun di ta laden je kapsa la ta lihi jenpi wangbo gano la ane sas kaba chanta di nga da nama ra la da adan tami ra da rr sewi ki ta laden ki che yewan ji nga bo ki ta dayu yosar o ta di kwar la ngansu ma peji da jani hihi ba tene jiri ten indira ta ngansu hili ki chan rabo di kanal ki diwa bari isi na nga da nama ra la da siya di kasari ten indira ta jinju nga dang jinju ta jinju na jinju ma jinju ra jinju la ta ndiso gi jis le ane la ding che ji ja na ane nga la ding che ta ki ji de o de to ba de ri ta de ng pe ji ge no na ta nga zo jinju nga gi jis le ta ki ji de to bi pe ji dang jinju ta gi jis le to bi pe ji na gi jis le to to bi pe ji ma gi jis le to to bi pe ji ra gi jis le to to bi pe ji ta de so te ta nga zo lon de go ma ge no na so sam ba ri Tendra ta kas vapa de chiri se dil nga da nama ra la de se ga ta jinju la ga jis la la den ge te to bi ga ta be ji ndi ko ra ta nga suma ra ma yin shi ji ta jinju la ga jis la la den ge te to bi ga na ni ba ga be ji la ga ndi jinju se na be na yin yil to ndum ta yin yil to ndum ndum se yi dis lu ro yi ten ra wa a le ka nan ro se ba yin na yin yil to o ya yin ba ka sa cha Tendil yenil de chiresna, shawashi is in dumsik yildish. Nub de shawar, tendil paddle, ladding tree, tojava de latini, and dumbig shawatang, and jessig shawi yil, yen to nibut, or de any number yegur, tendil, nainibari, tayaki yil yil in a ginger laritina, nada namarala tos, if you could totan nagishi bayina, and a taki to the shaki patanjeri. Ane ginger lagg is the two, or jarbigitani, nai yabaki pejela, a gondil to, tenji tum. Gondil to Tinji Tam. Tanda double in so many gondil to Tinji Tam saying the shower, the Tinji Tambari. Or keep a car game of the Tinji Tambari. On a Tinji Tamba de Gangachi Tambari, Savina, gondil to, said Diddle, Dika gondel to Shavi Yamari. Shower she be good. Oh, keep a car game, engage to keep a car game with digi, gombati, Casabo Gunman, Javi Chetler, any, then Jejigata Tinji Tambari, then Tinji Tambi could give out the congress and keep a gangi again, gomban Javi Chetting. Tin gondel se ande tin ji de giche o tin tin yin ba yin za ani ni ge par ge ta ki ji de hi bi ge ta la den ge chen ya na la den ge chen de ta nai gi ba la cha sum ba o ya tin de an ga da dan bun de ge de hi bi ge jin ju de la yin de le ani nga da na ma ra la de se ne ne ta ji de ja ba de ne sum ba jin ju la ge ji se le la den ge che de ja bi ge nai de ba ni ge pe ji a la kan de yo se ba yin na per na yi zhe de Drobo yuye tab. Yi dhal to drobo yuye se. Tiendele bang dhiyo di se le dhal gano na yi shu je dhal. Yi shu je dhal te gano na su yo pari se na ani drobo yuye pari se. Drobo yu ni yo ba. Tiendele drobo yu sa te gana re se na yi shu je dhal yin pa. Yi shu je dhal na te yin pa. Tiendele yi dhe te nizi ki yedang drobo te ani nizi ki chui tab te cha te pari. Tiendele dahi ji to te ki ta ni yedang ni chi nyingbo te nambar mang riba yega yori. Tiendiran data bala chirisana, naidama nijere. Ta kara da chali gita ki jinju la indilo, ane ngada namara la tosani, ane taki ki toshi pika, la deng che teja war. Tane jinju la ki jisala taki ki toshi pika, tenye ki peji, la kanta jinju wasa na, gompel to shun tab. Gompel to shun. Ta hiyen yena yanda. Ane jenur yena yanda. Desu soma de chirisana, goni kondi ya, peji di shun pa. Tiendiran gompel to shun ki pika sa shun te shawar. Then a shim, condition, the bayina, compelations, goni goni and power. Digging over shimba. Then the compels and their chance, say under the seni, coni the tadi yoga mebayenza, ni bagataki to hibata, a denish. A compelation. Then the lapand of a peri peggy, you lie in dealer, only at a namarala dozeni, and it tadi ejabari. That lag is a tagi to jabiga, a tsekachi pedilla, nam salter, malidangs. Mali dang se dir ta nisa li ya lambi tena wa dang se na ya li lambi tena shi. Ani mali ya lambi ki tuyote naan re se na nam sal te us. O ta nga tsu ta kamba kege na nang si yung di se yi bi tena shi. O 다 샹다 돈이 나세위 갑슬라 디세 텐디지 갑슬라 아니 니사그나리 야 람바 말이야 당 딘들 가살이 사기 진주 라인들 아니 라이지서 타기 되잖아 난서도 말디 당스 어다 데다베 치르스나 아 나다 나마라라 더세니 아니 진주 nga 아 데니 진주 다 진주 나 진주 마 진주 라 진주 라 어다 디소기 지슬라 라데게 체 되잖아 아니 나이니 여 덤바데니 차게 오야 다 대수지 어 베제테 다 또 뒤지게나 다 달려지리
1: 다다 치치 심바데나 칸기 손다 로치린 치지 향라 몬티 안추린 치신저 가스히어
2: 아 자지 타마드 강리 세바이나 아당 타메 라당 르 세안디시 아당 타미 아라당 르스 다 아당 타미 라다 르스 엔디레 네가 강히게 거리스나 아 세디레 다 진주 아 어 진주 쪽으로 진주 아임 봐 타미 세디레 다 아 시당 가라다 타데 메바 다 진주 아 니스 메바 이줄라서 바는 가서 찬찬 진주 아데 안타데 든도 그러와 다 덴디지 가스 라 아니 라데지 제 강제에서 아니 라당 르 라당 르 세디레 다 인치 민치 라 코나제기 히비테 마레 Ratan rose de ratan reni de ani a kabejetni a dejideju ginko a dejoju ginko la so balteni ani zada reni de danga gtsuji ani yacho bareze ger ta tege nonan anso a adan tamegi jisel tambo a rajebi beji yana nankar champer da nankar champer tin shatan ka ina nankar wa mankai ka ina jinju ha indile ta jinju ha ge jisel ani rada re jagor wa tin ra jajena अनि नंकर सेनि ओ आदि दिनि अनि लादेंग छे जाते अनि को जिंजु ग छतर जगर मातुर छता ग नंकर हि बिकस जाते दी कसल ता जिंजु नि मा द छ मारे जिंजु नि मा द को जिंजु आद छ दियो रवा ता मे जा दी कसल ता देजो जु वांगी अनि रा दे छ रि छि छि ग नो या दिनि मान खा इन खा हि बत ग छि छि ग नो छ दिनि अनि जिंजु क ओजो न बति jirsong ari maa tolo chitang ngay jinju ngini bachi yana ndrigyo maa nga tere dina nankar siyamparis dina siyamparisa de nankayin baat na yinibar dina adan tamegi jisilo ra jayviki dina na yobagi peji la cha nyowar shinda shawa de shindri giba kanga chedin shumbari yizna cha nyowar shinds cha nyowi chedin yinba dina cha nyowi ki shawa de shinds ya ki shawa de jitini giba yinba eri tāng ngōma yīnjī tā jā nyō wārwa wā yīndī lā tā dī kāsā lā tā thamī sā nā mā ndū yāna āntā tā dī pārī dī yīndī lā rā tā rā sā nī yāni rā tā jā pārī tā cī kāng kīk kāsā lā yāni rā tā jīnjūk dē sā nā mā ndū yāna jīnjūk sā jā jā pārī jā nyō wār sā nā sā tā nī ā tā thamī kī jī sā lā rā jā pī kū nā yī dūmbā kī pē jī lā ngōr tā māng tā pā ngōr tā māng sā ngōr tā māng yī shū sāwa ndā tāpārā nsō māyā shitāngi yīnchī tō ngō rī, māngā nā rō ngō ngō lā chā māngā hībī tēng rī tā ndē lā kātē rā dā rō kāntū yīyā vīdī rā yā vīdī sī lā kō tsī chē kīk nō nō yā dīnī ngō rō sī māngā nā rō ngō ā yī, māngā nā rō ngō ā yī ngō hībī kā ā tē dīnī anī lā tēng chē rā tē anī tē kī chē rē sī nā tā jīnjūk anī ghzō nā bā shī nī yā yār bā rī mā tō lā shitāngi tā kōntī kē bā nā yī ndā jīnjūk nī bā chē rē sī nā anī ndī kā bā rī ndā chē shī ngor cha maa si, tiini cha maa bu yore hibi tiini, cha maa bu ta kanaa yore zina ngor la yore tiini. O tiini tiini zina, di kasila ta, tiini chi te cha yinba ta, tiini zi kiyo te ngor yinba. O gaya, tiini tiini ngor cha maa si. Ka te ta, di kasila ra di maa zina, ngor cha maa zi chanruwa. Ngor cha maa zi dili ta, ku, shita kala, ngor cha zina ngor la shibi, cha maa bu yore tiini maa tu, cha te yosa ki yo te, ani ngor yinba ta, chi kurang nang tengu yo maare. Mecha ta raja wunti sol ngor cha maang hibi kasala, ani ngo di chara jana cha maang bu yosa ka ya, nin rabo di yinba di ku rarantangi nipa ki ta dengi yor. Tanin, aadan thami ki jisola raja pi ki ta denyu ki peji la kipar jir, yana kipar cha ta, kipar cha song bari isi. Cha pa ta kangu ngo la cha song bari jana nubu maang yinba, kipa, kipa ka ngo la cha song bari. rini yinti laasu ba zhiyoni yinti zhengi zhengi zhiri zhina ani ku xin ta mga loog nipa loori ji tsalde jeji zhi zhini ani kipa la chan roo rwa di yinti cha siyan diri kipa siyan diri zhini di kasala tate diya garji me bari gangi ngoo ra cha zhina kipa ka ngoo ra cha zhina di yinti kipa shi tangan kipa rwa pa yinna tamaya yana jinju aad Dindi la, nila ta, adan tami, rada rase ni, raja wikasi la, ta tsiche chikino lo dini. Ani rata chere di jinju kuzo nro pashini, ini kipar chas. Tani, tseka ke peje la, yakar metu ye tab. Yakar metu ye kibikasi la, metu kibik dite namse na, yakayin pa. Tani kasi la, yinji te yakar wa, yakayin na, tani, antar. Dindi la, ta, rada ro kanru yi jana, raja wikasi la, ani, yakara metu ye sa, tani, seji me bare. Dindi la, rata kado tsiche chikdo su dini. Ani anta da padini yakarseni ani ten reji jata padini jire yakarme to ye ten dilo adan tame ge jisa ra de jeu mikasla tsawi chen ko jasa ke minta te ke tni minta te dan ra ni de chiji chik no chu dini ya chiji chi zo ni ra de chere ni jinju gu zo ra poji ani jinju gu na ba gu zo ra poji pa jer ni ani che ten reji jagi padini jire on ro dan ten reji Tan de chere se dilo chiji chik no dina ta ko chi chi chi jenyu nu chano korwa. Gal te, dejo ji gingo go wangi, ani ko chi chi chi jemaan tangi na, ani ra te majar ni hori de jake pari. Ta raja wikas la, ani gong jasa ka minta te dan, chi chan tade di shini, chi chan pa shini jake pari. Ta pecha gena, raja wikas la, na inyi bala nang kar sha peru se, chi chan kar se ni, chi chi chik no lo dino korwa. Ta te raja wikas la, nang ka ru sha peru se ni. Mankai kaasini ko jinju aate ngisi dhini ane di jisala ta raki jirisini ko tsichanta kakapa sheni ane yagi pare di jayvikasila ane nangka ru shyam paru sayon dila ane ko tsichan chendomba ka tsichan arbo chanungduwa gata chirizina tsichi yel tsa dhigi bayina ane raki jirisini ma jani arati jani nangka ru shyam paru ta wata tani jayvika pare nai yeba ki peji la rajayvikasila cha nyor shansani warasani ko tsichi chigino dinduwa Kata rija wikasila, cha nyowa rishins, cha nyowa rishins, waa waa kukupa, yani, ane raki jirote, ko tsichin, kakapa sheni, ane yagipara. Di kasila, cha nyowa rishins, yondila, ane tsichin ngarubu changkudu. Ane ngor ta maang hibi kasila, ngor ta maang, rija wikasila, ngo, mangana ngos, ane ko ta tsichin jishi, ane raki jirote, koranda tsichin jishi, ane ngor ta maang, Di kasila, ane, cici-ci jemaan suni, chendomba, cici ye chanro kusha, ngor jamaan se. Tsu diyon pi kasila, ngor jamaan se yun dira, cici seng gano, dino. Ane, tenyo lang, kipar cha, se yun dira, rita je pi kasila, kipar r cha, kipar r cha. Ane, bada raki jiru nini, cici kakarpa, shegu bache. Tene, yakar medu ye, hibi kasila, ane, ko cici jini suni ye, ngar. Wenja tatala, rjana, yakar r medu ye se ni, Ya ka ka ka dan raki jiru nyi tsichin tari di shi ni. Ani chendo ba tsichin dini dungna bo ji chan rukari. Dini dila ta ra dan ri gong yer ma jete zawi chan ni ta tsik yangil labar dan ganzo tsichik zon la so nri yu kasi la ta gong ba so so donyang go gurwa. So jing dini tsichin yin an rabo yin.

Chobana ba demo oyin, nga zinyam to luji chan jo kong ni mo da dan ni, du to to, po jong long ching ni chili kong, kange long ching jia, te tong re za lin cin, ron yang chi xin kan si bi nan zong ji xiong wa garo xin da qi, nga na lin cin zong xiong xin ki ren qi yin.

Chobanamba,

Chobo namba, lasa ba koto yobi chobo do din che, nga zilin chin la kabar jani, sonyi na kongko ro ba din zi che, chongka gu hiun zi gu ni mo yinbi, chi nga chang yi de por ni, jashi de le shu jin si. Ya ya, da nga zi nyan do lu ji de che che chobo, din zi la por ni, jashi de le shu go.

0: 你原始为若阳。
1: Zengen nabat so gengam zang, tada si linzeng di na bejong longti nyinti li gong kanke longti jia nyu yun siwi ryo yun sibi linzeng di re, nga na nyidun ba chung da yin. Ngoy la linzeng go ma zo gong nabat so la, shubi chanda yi che da nyin bi li ji xe per ni linji shubba zha xe di li xibji yin.

0: Joba, jie, teme jie, Joba.
1: Guze jie. Ago. Ndu ne daba zhe shen. Nga ju da no de jun.
0: Daba kane shen. Nin zhong lang te kong le marido. Nga ten na te zi zu kwa ka lain po toria. Ro.
2: Sei ge ge, pa na ni da zhe sheng zhe le mei zhe.
1: Da ban chong nan tu di, mo yan yuan ngian le ngo ge de. Jia da chong lang ge lu so de. Mo ken, ko zhe ngian le ngo.
0: Ko zhe ngian le dong ge de zhe le. Dong bo ko zhe sui da ban yi ji dong.
1: Zhe ge ma de. Ga zong zhe ge da ban de.
0: Ke ge zhe ga zong de.
1: Ge ge. Dong bo men da ma.
0: Da ma ngo ge de zhe le. Long de zhe ban zhe bu ge de zhe. Nong yi nga chou de zhe xi. Ngian de zhe ke de zhe xiong.
1: Kiki!

不是了。

0: 가시시모슬로
1: 쳇소친다

Sage Dora.

Chubwa na wakshan la mentu Zipapachi wunja jitang wei laji shin sen ro. Zipapachi wunja la na duwe kham samsa chi keta chibi zibashire kong ketang wei layon chin chiku riri li ketong so jen towe batang kejin nga ru dunshu riba chi jia chi chu nga yu. Te na sindu linji ni Zipapachi wunja jitang wei aru pumu shibi laji de tou chubi sen ro.